0: MC Hammer on the background. Singing Can't Touch This, playing here on your number one Get Vibe Station GV 99.1. Your Get Vibe, you're with your boy DJ Benjamin. At welcome po sa programa kong Brunch Date.
1: Wow! I feel good.
0: Yes, maganda umaga po sa ating lahat, mga ka-vibes. Sa mga ka-vibes natin nakikinig sa kanika nilang mga radyo, yung mga ka-vibes nating on the go o yung team biyahe, happy, happy listening. Sa mga driver, pahinante, pasahero, yeah. Thank you very much for choosing GV 99.1 to play on your backgrounds while you guys are traveling. Shoutouts also to our workforce, yung mga ka-vibes natin nakikinig sa radyo habang sila ay nagwo-work, work, work. Happy, happy listening. Nakikinig ng GV 99.1 habang sumisikap kumita ng pera sa lapi kwarta datong. Happy, happy listening po sa inyo. Also, shoutouts to our team Bahay and Team Tambay na nakikinig ng GV 99.1 habang ginagawa na lang kanilang daily routine yan. Happy, happy listening. Sa mga palabas pa lang, ka-vibes, so bigyan ko kayo ng ating weather update for today. Also, on a throwback Thursday, basa rin tayo ng ating headlines, ha?
1: I feel nice.
0: Para sa inyong question, opinion, pwede mo rin ako i-text ka vibe sa ating mga numbers 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ang kaparehong mensahe, pwede nyo rin ipadala sa ating Facebook page. Search nyo lang ang GV991 sa inyong Facebook search bar, ka-vibes. Makita nyo yung logo naming bilog na yellow dyan. O, click nyo lang and pwede ka na mag-iwan ng PM dyan, ka-vibes. Mababasa ko yan instant. 9:13 oras ng oras sa buong Pilipinas. Alas 9:13. Ito po ang lagay ng panahon. We have the easterlies affecting our weather system in southern Luzon, Visayas, and eastern section of Mindanao. Hanging habagat. Yes. Specific forecast for specific province. Specific province. Dyan sa Visayas, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm caused by the easterlies. For the rest of the country, it's gonna be the same, but it will be caused by localized thunderstorms. So generally, the weather will be partly cloudy to cloudy skies na may pulupulong pag-ambon at pag-kulog, ha? Here in Pampanga, as early as 9:14 in the morning, we are already at 32 degrees Celsius with a high heat index because of the humidity. We are expecting hot days ahead. Though merong tayong ina-expect na pag-ambon at pag-ulan bukas, mananatiling malakas ang sikat ng araw. Bukas merong mataas na chance ng pag-ulan dito sa Pampanga around the afternoon hanggang dapit hapon. Alas 6 ng gabi. Well, if you're going to head out today, or if you're just heading out, it would be nice to bring an umbrella. Protection for both sunrise and raindrops. 9:15. Oh, ito na po ang ating the morning roundup headlines na babasahin natin dito sa Brunch Takes. Hunyo 18, taong 2026. Araw ng Webes. June 18, 2026 on a Thursday morning. This is our headlines. Senator Sherwin Gatchalian, formal nang binati ng Malacañang sa pagkakahalal bilang bagong Senate President.
2: The morning round
0: DICT, isinusulong ang digital safety law. 16-year-old age limit sa social media, ipapanukala.
2: The morning round of headlines.
0: Department of Justice sinusuri ang posibleng planado at koordinadong pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senado.
2: The morning round of headlines.
0: Department of Labor and Employment iniimbisiga ng Ateneo sa posibleng kapabayaan sa pagkasawi ng dalawang student athletes. Dating coach Tab Baldwin posibleng maharap sa deportation.
2: The morning round of headlines.
0: Senator Sherwin Gatchalian, formal nang binati ng Malacañang kahapon, araw ng Miyerkules. Matapos itong mahalal biglang bagong Senate President. Ang pagkakahalal ni Senator Gatchalian ay nagtapos sa ilang linggong leadership deadlock sa mataas na kapulungan at nagbigay daan din sa pagtalakay ng mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon sa gitna ng special session.
2: The morning,
0: sa ilalim ng Proclamation No. 1318 na inilabas ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., inatasan ng Kongreso na magsagawa ng special session simula session upang agarang talakayin ang mga prioridad na panukalang batas. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ang pagtatag ng National Center of Geriatric Health, mga amyenda sa GASPE Act para sa kapakanan ng mga guro at estudyante, at ang Assistance to Individuals to Crisis Situation o AICS Act, at ang matagal nang hinihintay na anti-political dynasty law. Ayon sa Malacanang, layunin ng administrasyon na mapabilis ang pagpapatupad ng mga programang magpapalawak ng serbisyo at tulong para sa mamamayan. Samantala, bahagi rin ng legislative agenda ng Administrasyong Marcos ang pagpapalakas ng sektor ng edukasyon sa at kalusugan. Kabilang sa mga panukalang bibigyang pansin sa special session ang Presidential Merit Scholarship Program at ang Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas o GIDA School Act na naglalayong mapabuti ang access sa edukasyon sa mga liblib at apektadong komunidad. DICT, sinusulong ang Digital Safety Law, 16 years old age limit sa social media, ipapanukala. Nananawagan ng Department of Information and Communication Technology o DICT sa Kongreso na pabilisin ang pagpasa ng Digital Safety Law upang mapalakas ang proteksyon ng mga Pilipino laban sa panganib sa internet. Ito ay ayon kay DICT Secretary Henry Aguda. Umaasa ang ahensya na maisabatas ito bago matapos ang ikatlong quarter ng taon upang maging mas ligtas ang online environment bago sumapit ang Kapaskuhan. Kabilang sa mga pangunahing probisyon ng panukala ang pagtatakda ng edad, 16 o 16 years old bilang minimum age requirement para sa paggamit ng social media. Nais din ng DICT na obligahin ang malalaking social media platforms na magkaroon ng corporate presence o pisikal na tanggapan sa Pilipinas. Ipinapanukala rin ng ahensya na kumuha ang mga online platforms ng mga Pilipinong content moderators at magtatag ng direktang linya ng komunikasyon sa pamahalaan para sa mas mabilis na pag-aksyon laban sa mga illegal na aktibidad sa internet. Ayon po kay Aguda, mas magiging epektibo ang pagpapatupad ng mga hakbang na ito kapag naisabatas ang Digital Safety Law. Samantala, habang hinihintay ang pag-aproba ng panukala, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DICT sa iba pang online platforms upang mapalakas ang digital safety at maprotektahan ang mga netizens laban sa online scam, cybercrime at iba pang banta sa internet.
2: The morning,
0: DOJ, sinusuri ang posibleng planado at koordinadong pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Sinusuri ng Department of Justice o DOJ kung may mas malawak at planadong operasyon sa likod ng pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado mula sa compound ng Senado. Matatandaan natin kamakailan. Eh, nagkaroon ng habulan dyan sa Senado nung dumating si Senator Bato de la Rosa, and 2 days after, namataan siyang sumakay ng sasakyan ni Senator Robin Padilla. Together with Senator Robin Padilla, umalis sila dyan sa compound ng Senado. Ayon kay Justice Secretary Frederick Avida, tinitignan ng special panel ang kabuuang serye ng mga pangyayari upang matukoy kung may naganap na obstruction of justice. Hindi lamang umano isang insidente ang kanilang pinag-aaralan, kundi ang kabuuang konteksto ng mga kaganapan sa mataas na kapulungan. Kabilang sa mga sinusuri ang mga pahayag ng umano'y under attack ang institusyon. At pagdedeklara ng Senate lockdown, tinitignan din ng DOJ kung ang mga ito ba ay bahagi ng diversionary tactics o planadong hakbang upang mapadali ang paglabas ni Senator Bato de la Rosa mula sa Senado. Ang investigasyon ng DOJ ay kaugnay ng reklamong obstruction of justice na inihain ng PNP Criminal Investigation Detection Group o PNP-CIDG laban kay Senator Robin Padilla at ilang individual. Matatandaang iginiit ni Senator Padilla na walang naganap na pagtakas at sinabing nakiangkas lamang sa kanyang sasakyan si Senator Bato de la Rosa na kasalukuyang may kinakaharap na warrant of arrest kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity sa ICC.

Sa hiwalay na balita, iniimbestigahan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Ateneo de Manila University kaugnay sa pagkamatay ng dalawang student athletes na matapos ang isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Itong lugar na to, ka-vibes, eh kilala sa mga surfer dahil sa malalaking alon nila, no? Na mas malaki pa pag habagat season. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaring managot ang universidad kung mapapatunayang may pagkukulang sa pagpapatupad ng safety protocols. Posible rin umanong maharap sa deportation at pagbawal sa pagko-coach sa Pilipinas ang head coach na si Tab Baldwin kung mapapatunayan ang kanyang pananagutan. Kasalukuyang sinusuri ng DOLE ang mga dokumento at ulat kaugnay ng isinagawang aktibidad upang matukoy kung nasunod ang mga kani-kanilang pamantayan sa kaligtasan. Inatasan na rin ng ahensya si Baldwin na magsumite ng mga dokumentong magpapatunay sa mga safety measures na ipinatupad bago at habang isinasagawa ang team building activity. Ayon sa DOLE, maaaring ipataw ang kaukulang parusa kung mapapatunayang may paglabag, kabilang ang posibleng pagkawala ng working permit ni Tab Baldwin o Coach Tab Baldwin at limitasyon sa pagkuha ng banyagang coach ng Ateneo. Matatandaan noong June 8, nasawi ang dalawang student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili matapos malunod habang nagsasagawa ng team building activity sa baybayin ng Dipakulaw, Aurora. Kasunod ng insidente, nagbitiyo sa kanilang pwesto sina Tab Baldwin at team manager Epoch Kimpo. Patuloy naman ang imbestigasyon ng DOLE habang hinihintay ang opisyal na pahayag ng Ateneo de Manila University. At yan po ang ulan na nagbabagang balita para sa pinakasariwang balita, manatiling nakatutok sa GV99.1. Ako po si Mike Benjamin. GV Informed, GV Updated, GV Ready. So that's the first batch of our headlines, ka-vibe. So meron ba tayong isang headlines, ha? Yan yung mga pinag-uusapan ngayong linggo na talagang napakaingay, no? Well, if you've been living under the rock for the past week, that was some of your refresher, no? Kung wala kang internet, wala kang TV, wala kang radyo o dyaryo. Yan yung mga headlines, ka-vibes. Isa sa mga mainit na pinag-uusapan, ha? Oh, napag-usapan na rin natin to dati when Australia did their social media ban for 16 years old and below. Ngayon, ang DICT, pinag-aaralan din ng kaparehong panukala. Ito po ay sa pamumuno ni DICT Secretary Henry Aguda na umaasang maipasang panukalang batas na magbibigay ng age limit of 16 years old sa social media. Ngayon, ka-vibes! Para sa ating brunch takes question for today, ikaw ba ay pabor na limitahan sa 17 years old and above lang ang paggamit ng social media? Ikaw ba ay pabor na iban ang 16 years old pababa sa paggamit ng social media? Bakit oo, bakit hindi? Pwede mo i-text ko, vibes. Ito yung mga numero natin, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Itong mga gantong edad, sigurado meron ng social media to, no? 16 years old, around that age. So meron talaga mga tatamaan pag ito ay nais sa batas. She loved to do the wild. Again, guys, for our services question, pabor ka ba sa 16-year-old age limit sa paggamit ng social media? Baby, pwede mo rin ako i-chat, ka-vibes, sa ating Facebook page.

0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: Daddy, when I grow up, I'm gonna be a superhero.
2: Talaga ba? Bakit naman superhero?
1: Because superheroes can do anything, just like you.
2: Shh! Secret lang natin yan. Baka maniwaling kapitbahay natin.
1: Be Father Say So Protect.
2: Para sa mga haligi ng tahanan, kay Papa, kay Tatay, at kay Daddy na naging automatic fixer, instant driver, at full-time superhero ng pamilya. Happy Father's Day mula sa inyong Good Vibes Station, GV99.1.
3: It's 10:20 a.m.
4: Ing oras sa IT, nadala na kaya kayo ng RightMed.
5: Panulong de karidad at mayankiang bulsa,
4: ipilit method 1. Basta RightMed.
5: Uling burimi,
4: kumayap kayo.
6: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
9: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
12: Mal, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kita

Lagyan ng ban ang 16 years old and below sa paggamit ng social media. Para sa inyong mga kasagutan, Gavirus, pwede nyo akong i-text sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sabi ni 8885, Messenger can be applied naman gaya ng text message. Instead of using Messenger, pwede naman na ilagay ang mga school records or whatnot sa WhatsApp or Viber. Wag lang sa WhatsApp or Viber. Tama, I agree. Siguro panahon na para ibalik yung paboritong text ng millennials. So, natatandaan mo ba ka, Vibes? So, meron pang keypad ang mga cellphone. Nung ikaw ay nag-GM pa. Sa iyong clan member kasi meron kayo paparating na Gebo Grand Eyeball. Those were the days, di ba? He is very, very extraordinary. Basic phone, no? Basic phone for sending message or receiving calls or calling someone. I think that would suffice. That's enough, no? Instead of giving them internet access. Napakadelikado kasi ng internet ka, Vibes, eh. And interesting internet to a teenager, medyo... Just a game. Pag inisip mo yung possibility, medyo papanganib nga naman siya. Kasi sa phone nila, ang daming... contacts dyan na pwede mo makausap, diba? Was made for me and you. But how about you, Kavibes? Pabor ka ba dito? Sa 16 years old, ang gusto nilang edad ng DICT, ha? 16 years old and below, eh, magkaroon ng social media ban. Hintayin ko yung mga message nyo, Kavibes, ha? But for now, this is the top 3 headlines for today. May-ari at kontraktor ng gumuhong gusali sa Angeles City, pinagbabayad ng higit 11,000 piso multa sa liabilities ng Department of Labor and Employment. Kaso ni Senator Robin Padilla sa DOJ, ibinalik sa CIDG dahil sa kakulangan ng ebidensya. House Majority Leader Sandro Marcos, itinuturing na destabilization efforts ang akusasyon ng 18 ex-bodyguards laban sa mga opisyal ng gobyerno. Inobliga ng Department of Labor and Employment o DOLE ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali sa Angeles City dito sa Pampanga na magbayad ng mahigit 11,000 piso. Ito ay matapos matuklasan sa imbestigasyon ng ahensya ang seryosong paglabag sa labor standards at occupational safety na nauwi sa isang nakamamatay na trahedya. Ayon sa ulat ng DOLE, pinayagan pa rin magtrabaho ang mga construction worker kahit may umiiral ng work stoppage order na naglagay sa panganib sa kanilang kaligtasan. Napag-alaman din na hindi nabayaran ng tama ang mga manggagawa para sa kanilang rest day, Sabado at holiday pay, bukod sa kakulangan ng personal protective equipment o PPE. Napatunayan din ng ahensya na nagsumite umano ang kumpanya ng mga peking sertifikasyon para sa kanilang itinalagang safety officer at first aider. Dahil dito, i-refer ng DOLE ang kaso sa National Bureau of Investigation o NBI sa pamahalaang lungsod ng Angeles para sa posibleng pagsasampahan ng mga kaso. Samantala, tiniyak ng DOLE na makatatanggap ng funeral at financial assistance mula sa Employee Compensation Commission o ECC ang mga pamilya ng mga nasawing manggagawa. Sabay nito, sasailalim din sa administrative proceedings ang ilang labor inspector ng DOLE Regional Office 3 matapos matukoy ang mga kakulangan sa pagpapatupad ng mga regulasyon bago naganap ang insidente. Sa hiwalay na balita, ibinalik ng Department of Justice or DOJ sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group or PNPCIDG ang reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, kailangan pa ng karagdagang ebidensya, dokumento at mga salaysay ng saksi bago makapagpasya ang mga piskal sa naturang reklamo. Nagugat ang reklamo matapos umanong tulungan ni Senator Robin Padilla at ng ilang individual si Senator Ronald Bato de la Rosa

press kaugnay ng mga kasong crimes against humanity na may kaugnay o nakaugnay sa mandugong kampanya kontra illegal na droga noong kanyang panunungkulan bilang hepe ng pambansang pulisya. Ito po ay ayon under o sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga dokumentong isinumite sa kaso, may kaugnay ito sa mga insidenteng naganap mula Hulyo taong 2016 hanggang Abril ng 2018 na ikinasawi ng hindi bababa sa 32 katao. House Majority Leader Sandro Marcos itinuturing na destabilization effort ang mga akusasyon ng 18 ex-bodyguards ni Congressman Zaldico laban sa mga opisyal ng gobyerno. Itinuring ni House Majority Leader Sandro Marcos na isang destabilization effort ang planong o planong guluhin at pahinain ng kasalukuyang pamahalaan. Kasunod ng mga alegasyon ng 18 dating bodyguard ni dating Acobicol Party List Representative Zaldico laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Tinawag din ni Sandro Marcos na BS o walang katotohanan ang mga paratang kaugnay ng umano'y cash deliveries. Nag-ugat ang issue matapos idawit ng 18 dating bodyguards si Comelec Chairperson George Garcia, Senator Francis Escudero at ilang personalidad na umano'y tumanggap ng mali-malita na naglalaman ng milyong-milyong piso. Ayon pa kay Sandro or Congressman Sandro Marcos, naging kahina-hinala ang paglitaw ng mga aligasyon matapos sumapi umano si Escudero sa mayorya ng Senado. Dagdag pa naman babatas, hindi na dapat palakihin ang naturang issue dahil mas marami pang mahalagang usapin ang kailangan tutukan ng Kongreso. Samantala, iginiit ng House Majority Leader na hindi dapat bigyan ng labis na atensyon ang mga paratang na wala umanong sapat na batayan. Matatandang binanggit pa ng mambabatas ang pangalang Mary Grace Piatos bilang halimbawa ng isang questionableng pangalan na lumitaw noon sa mga dokumento ng Commission on Audit o COA, kaugnay ng investigasyon sa confidential at intelligence funds. Ito po yung funds ng tanggapan ng Vice President or OVP. Ayon sa mga naunang ulat, hindi napatunayang umiral ang naturang tao bilang isang opisyal o lehitimong benepisyaryo. And that's the top 3 headlines for the morning roundup delivered here on Brunch Takes. Ako po si Mike Benjamin. Nagbabalita para sa GV99.1. GV Informed, GV Updated, GV Ready.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas! Nang isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

11:54, time all over the Philippines. Ka-vibes, napag-usapan natin yung paggamit ng social media, no? For 16 years old and below, dahil merong panukalang batas ng DICT na ipagbawal ang paggamit niyan sa mga minor de edad. MCKL DJ, paano? Wala sa binabasa ni Hontiveros ang sinasabi niya, kaya ako natatawa. Wala na ako tiwala kay Hontiveros sa PhilHealth Quinder. Hindi ko binaboto si Hontiveros, bendalo din yan. And naalala ko din, supalpal din siya kay ex-senadora Cynthia Villar sa pabahay. But for me, may personal opinion, gusto ko yung mga batas na pinapasan ni Senator Rizzo Hontiveros as long as it's sustainable, no? Sino ba naman ang ayaw ng libreng pabahay? At saka yung, siyempre yung wag ka rin makakulong sa hospital pag wala kang pangbayad, especially for indigent people. On paper, ako, my personal opinion would be, gusto ko yung mga batas na ipinapasan ni Senator Rizzo Hontiveros as long as it's sustainable, ha? Jel Conana na sending us a message via Facebook. Basta ako ang 39, hindi ko na iboboto. Basta, so sinado pa rin tayo. Itong mga active participants ko talaga sa Facebook, talagang tutok na tutok, katulad ni DJ Benjamin sa Netflix. Ano? Hindi tayo papahuli dyan, syempre. Pero hindi yan ang topic, DJ Benjamin. Sabi ni Jel Conanan, social media, nasa magulang lang yan kung hayaan o disiplinahin mga bata. Kahit gaano kahigpit o pagbawalan, gagawang paraan. Kung nga tayong mga matatanda ay pasaway din, tayo minsan, totoo man. How can you preach something that you don't practice, diba? Sasabihin mo sa bata, huwag ka masyado mag-cellphone. Pero ikaw, grabe ang screen time mo, no? There was this one time, year 2024, nung nakita ko yung weekly report ko na umaabot ng 8 hours ang screen time ko every day, no? And yun ay naging wake-up call sa akin na sobra palang daming oras ang nasasayang ko. Now, I rarely use social media. To be honest, I don't post anything about I go out almost every day, no? Meet people almost every day, meetings almost every day, no? And I go out with my family, eat outside on a regular basis. Pero hindi na talaga nagpo-post sa Facebook. Alam mo, naisip ko kasi parang great percentage ng friends mo sa Facebook, wala naman talaga ang pakialam kung anong kinain mo ng tanghalian, eh. AJ Marlaxa sending us a message via Facebook as well. Hello po, DJ Benjamin. Welcome back! Shout out po sa aking Tatay Kaloy. Happy 69 years old. Baliktaran. And hello sa mga kasama ko sa office na nagla-lunch. O, kain po, DJ Benjamin. Asadong manok! Sarap! Asadong manok! Luto Kapampangan. Sarap-sarap naman yan. DJ Innovator when it comes to scrap. Matching my style. Matching my style. Oy, happy birthday, ha? Happy 69th birthday. Sa Tatay Kaloy niya. And happy Father's Day. Shoutouts to Norberto. Happy Father's Day sa lahat. Thank you very much sa pabati, Norberto. At sa lahat po ng tatay, tumayong tatay, ama, haligi ng tahanan, dad, erpat. And happy, happy listening po at happy, happy Father's Day. On behalf of GV99.1, we acknowledge the efforts and the love of all the fathers out there for their family. Happy, happy listening to all. Howie G. Gail Santos, bakit ba hila kayo ng hila sa akin sa politics, ha? Ito, politics na naman. Ang daming natatakot po sa pamumuno ni Marcos na DJ Benjamin. Dami pera, grabe, nasa pangalawang corrupt ang Pilipinas. Oo nga, madalang na lang tayo pumasok sa top, sa pangit pa. Kailan kaya matatapos? Parang nawala akong gana manood at makinig sa news. Trabaho na lang tayo, inuubos ang pera ng taong bayan. Well, for the very first time, no, yung Senado, dumidinig na ulit ng batas, no? And I think the function is restored. Nakakapagdinig na sila ng batas, na nakakapagpasa na at nakakapag-revise. But again, marami pa rin hindi masaya dun sa palitan ng liderato. Especially mga Duterte supporters, no, thinking that there will be an unfair trial for Vice President Sara Duterte. That's why marami sa kanila ang gusto maiupo talaga si Senator Alan Peter Cayetano. Actually,
Senator Alan Peter Cayetano filed a motion, no? Kaso sabi nga ni Senator Pia, parang irrelevant na kasi may 13 na eh. 13 na sila eh. With the last member, Senator Joel Villanueva. O nung tinanong siya, bakit daw siya lumipat? Eh, ang sagot niya ay, gusto niya daw magtrabaho. Ako, ang bilis ng oras. Alas 12 na nga kaagad. Well, ka-vibes, na-miss ko kayo. Na-miss ko yung balitaktakan, kwentuhan, no? Simpleng kwentuhan natin, nag-i-enjoy ako, no? Medyo stressful minsan, pero okay lang basta kayo yung kasama ko. Ano naman sa brunch takes, no? Lahat ng take na papakinggan. Opinion mo, opinion ko, opinion nating lahat. Let's take it one take at a time. Tomorrow will be Friday. And this is my first time back in for this week. But I'm really sorry, but I won't be able to go to the office tomorrow. Dahil attend tayo ng first day of school ng ating pinakagwapong anak. Sa lahat po ng tatay, again, on behalf of GV99.1, Happy Father's Day. And I hope you guys enjoy the weekend. Sa mga misis naman, Father's Day, gawa naman ng something special para kay dad, ha? Ha-ha-ha? Mapangiti sa. This has been your boy, DJ Benjamin. I'll see you on the next one. Hope you guys enjoyed the program as much as I enjoyed it. For the topic, social media use for ages 16 years old and below, I think that's a good law. But mapasaman o hindi, may matamaan man o wala, I think it's the parents' responsibility to teach the kids on how to use the internet properly and safely. Ano? Yun po ang paniniwala ko. Nasa ating mga magugulang kung paano natin tuturuan gumamit ng device sa mga anak natin. And again, it's hard to preach something that you don't practice. Huwag po tayo maging hypocrite. Siyempre, if we want to see change, let's start it with ourselves. And sa paboritong linya ko sa tatay ko, ito palagi niya sinasabi sa akin. Gawin mo yung sinasabi ko, hindi ko pa paano ko ginagawa. Sunod ka muna sa utos bago ka magreklamo.

0: Wouldn't it be nice to fly? To sail away na for fun? Sana all. Pero the sad reality is, not really sad, no? Kasi I'm sure maraming Pilipino ang para sa kanila, isang karangalan, isang kasiyahan yun yung makapagtrabaho sila para sa kanilang pamilya. At may mga kanya-kanya silang pangarap. May kanya-kanya tayong dream, si Kanga. At namatay ang telepono ni DJ Nice sa pagmamadali. So, hindi ko hawak yung figures ko, no? Pero marami, no? Sa isang survey na ito, marami talaga. I'm sure kahit ikaw, marami kang nakakausap na mas pipiliin mag-abroad kung may opportunity. Diba? Ikaw ba? So, Thursday Thoughts. Hashtag Thursday Thoughts. At dahil tayo na distract ng very, very light ka, guys. Pasensya na. We are making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1. Good vibes, spice, and everything nice. Once again, this is DJ Nice. Ang DJ nyo nice na nice, pero lagi may pabaon na spice. At ang ating pabaon na survey na hinahanap natin. At pati na rin yung pabaon nating pizza. Na hindi pa dumarating. Kaya ano pang inaantay natin, ka-vibes? Dahil ilang minutes na lang o tapos na yung lunch break, diba? Kaya pa-deliver na lang tayo from your nearest branch ng Delish Cheese Dough Pizza as low as 229 pesos. And they're open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. So kung sakaling makakapag-abroad ka, ano bang gusto mo? Ikaw ba yung magfa-fly? Learn to fly ng flu fighters? Biglang naging flu fighters. Yung pa-time check natin ay fighter ng flu. Magpapa-time check ako at yan ay fighter ng flu, no? Or ikaw ba yung magsa-sail away? Kasi di ba yung mga seaman, yung mga nagtatrabaho sa barko, paldong-paldo sila. Dahil karamihan talaga yan ng mga yan sumisweldo, 6 digits talaga. Di ba? Kaya marami rin ako nakakausap. Goal talaga nila, like sa barko. Bawa, like a chef or a cook there. Any crew sa barko. Tapos meron silang time na magpapahinga sila, ganyan. So yan yung una nating pa-Thursday thoughts, no? Given the chance. Dahil nga hinahanap natin yung ating pa-survey and it's a recent pa-survey na karamihan talaga sa Pinoy, given the opportunity, ay pipiliing mag or makapag-abroad. Oh, so eto na nga yung flu fighter natin. Time check muna.
1: It's 12:40 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: Dahil yung flu fighters naging flu fighters. At syempre, I did say it's a Father's Day special. So, saludo rin tayo sa mga tatay na nakikipagsapalaran sa barko. Yung tipong pag may seaman ka sa pamilya eh. Kahit pa zumba-zumba na lang si nanay, di ba? Hindi talaga, parang mas maluwang. Yung mga kakilala ko rin na families na meron silang seaman, zumba-zumba na lang si nanay, tapos yung mga anak sa nag-aaral, kung saan nila gusto nag-aaral, yung ganun ba? Kahit pa paano, maluwang-luwang sila. Kaya feeling ko paldong-paldo talaga yung mga nagbabarko. So, saludo tayo sa mga OFW na tatays. Siyempre, nanays din, no? Pero kasi, it's a Father's Day special. So, yung isa pa nating nice to ask ay... Mga lessons na natutunan mo kay tatay. Mga habits na hard to break. Oh, hard habit to break. Gusto niyo ba yung kanta na yun? Like yung pag-slouch. Naku, pag kami kumukuba, no? Yung para naka-slouch ka, malaki palang efekto niyan sa health mo rin eh. So, I think na isa yun. Isa lang yun sa mga bad habits na na-break ko rin talaga. Because of my dad. Ano pa ba? Oh! Yung fertility rate. Ano? another question naman ito, no? Ilang magkakapatid yung tatay mo? Sila kasi anim. O, tas kami tatlo. O, ngayon, zero na. Isa na lang. Yeah, pag-uusapan rin din natin yan maya-maya. And the lessons you learned from dad, mga hard habits na na-break nyo because of dad sa ating Father's Day special. Dito lamang sa ating number one good vibe station, GV 99.1.

0: You're tuned into your number one good vibe station, GV99.1. Sabi ko sa inyo, ubusin natin ang mga Father's Day songs today. Hulaan nyo ko ano yung last song ko. Feeling ko mahuhulaan ni DJ Amir yung last song ko. Although I'm sure may namimiss din siya. And I'm sure, kahit nasakit man eh, may pa-tribute tayong aabangan. Feeling ko lang ah. Ano ba yun? Talaga spoil? Ibang spoil na usapan. It's already 2:39, no? And sakto, it's pitch o'clock. Merienda time. So, pa-deliver na tayo using your delivery app sa inyong phone ng Delish Cheese Dough Pizza. As low as 229 pesos, they're open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. At marami na tayong responses. Medyo naipon-ipon ang mga responses natin na babasahin. So let's get to it at ang mga greetings natin. Happy Father's Day sa'yo, Gail. So lagi nga niyang minimension ang kanyang anak, no? Meron siyang isang anak at sabi niya, at look kami mo, wala namang humabol noong nag-pass away yung father ko. Kung meron man, sa kabilang pinto sila kumato. Nagtrabaho ako sa ibang bansa, nakakapagod, pero malaki ang kita. Ano yung lesson? Di ko alam kasi bata pa lang ako, nawala yung father ko. And thank you for sharing. At dahil ayaw tayong lamokin ni tatay.
1: 2:40 p.m.
2: This time check is brought to you by Bicon. 100% knockdown.
0: Si Lizelle Malinaw naman ang masasabi niya. Favorite niya ang Throwback Thursday. Yun pala. Kakabasa ko lang kasi. And can I make a song request? Maybe You Should Know by Kenny Rogers. Huwag kang mag-alala. Pa-emote na tayo. Pa-emote na ang ating peg. Hindi, gusto ko nga sana i-play yung original nito eh. Kaso napakahaba. Kaya yung Will Smith na lang. Tsaka for Father's Day talaga yung version ni Will Smith. Jel Kunanan, kung may pagkakataon mag-work, why not? Kaya lang, puro travel eh. Diba? Sana all. Yung father ko, kahit anong gusto mo, binibigay niya. Dahil kahit papano, may kaya daw si tatay. Si Onyem Pascual naman, masasabi niya, kutnan kepa tatang ko. Nung ati niyang pera. Parang tatanungin niya muna yung tatay niya kung may pera siya. O diba? At least may batang nagtatanong. Para hindi naman daw siya mapahiya. Translate ko na kasi pag good vibes na pala tayo. Bigla ko lang na-realize. Malapit na pala tayo matapos. Si Z naman, gagawin na lahat para sa pamilya at pangarap. Siguro kung ano na lang ang kaya ng utak at katawan niya, kakayanin ko, yun na lang, sariling sikap. Kagaya ngayon, masaya naman ako sa trabaho ko dahil company siya sa USA. Diba? Pwede ka mag-work online dito sa Pilipinas, yung boss mo, dolyar ang sinesweldo sa'yo. Yan na ba yung VA? Yan na ba yung VA, Z? Tapos 200K yung sinesweldo mo? Totoo ba yung 200K yung sinesweldo ng VA, Z? AJ Marlac, sa good provider po ang father namin, si Tatang Kaloy, na 69th birthday niya ngayon.
3: Happy birthday!
0: Happy birthday, Tang, and happy Father's Day na rin po in advance. Good PM from AJ Marlaxa. Catherine Santos, happy Throwback Thursday. Ako, oo, gusto ko makapag-abroad kasi naranasan ko na mag-work abroad. Tapos, magbabakasyon dito sa Pilipinas. Ang sarap ng feeling ng ganun. Totoo yan, napakarami nabibili ng dalyar nila. Tapos, para sa kanila, lahat napakamura. Ay, ang mura naman yun. Panay dolyar kasi yung pera, di ba? Matulog ng tanghali ang habit na nakuha ko sa tatay ko. Pag nagtatampo ako, si tatay ang nag-aalok sa akin. Ah, siya yung nag-aalo, sorry, sa akin. Nakakamiss. God gave me you ang kanyang song request. And for Makiel, shoutout sa BFF niya na ganap ng tatay. Congratulations sa lahat ng mga tatay ng Roti Boys. Mabuhay daw tayo mga dude. Yeah. And salamat, no, sa araw-araw niyong pakikinig sa GV 99.1. Ayoko magtrabaho sa ibang bansa. According to Bien, travel okay pa. Okay na ako sa trabaho ko dito sa Pilipinas. DJ Nice 5 kami, magkakapatid. Uy, madami. And then yung political comment, kay DJ Benjamin na lang yan. Kasi parang karamihan ng mga political comments kasi may kulay. Our goal is to keep it colorless sana, di ba? For example, kung si Red ba, hambawa si Red yung tinitira mo. Kung may ginawa rin si Green, titirahin mo rin ba? Di ba ganun? Kasi usually may kulay eh, yung ating mga komento. It's because we're for this certain political party. Eh paano naman yung isa? Naka-call out mo rin ba yung isa? Yung kabila? Ganun. And let's get back to more of the music. Another song request, Kenny Rogers, Maybe You Should Know, on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Goodbye, say that song is right here where you belong by Julian San Jose. You're still tuned in to your number one good vibe station, GV 99.1, kasama si Kakay. Di ko alam kung masakit yung chan nila o excited sila. Ka-vibes! Yes, meron po akong kasama ngayong Thursday afternoon. Samahan nyo kami ngayong hanggang 5 o'clock magkakasama kami. They will introduce themselves. Sino mauuna muna? Ay, nagturuan na nga. Okay, go!
1: Ako na nga ang mauuna.
0: Okay lang, oo, go.
1: Ako ang mauuna, ako nga pala si Ka-Vibes Ray, ang Reyna ng Talakan ngayong araw. At kasama ko ngayon si...
2: Ka-Vibes Yang! Sarap-sarap yeah. At kasama natin si Ka-Vibes.
3: This is Ka-Vibes Marie, yung bago niyong mare, hindi mare ah, Marie. Ayan! Good afternoon,
0: Ka-Vibes! Good afternoon, Ka-Vibes Ray, Yanni, and Marie! Pumalakpang mag-isa, kaso wag lang. Oh, ayan. Siyempre, ba't ba sila, kamusta naman kayo? Long time no see, guys. How are you? Kumain na ba kayo ng lunch? Nagbiryan na ba kayo? Tsikahin niyo ako.
1: Actually, kumain na ako. Alam mo ba yung ulam ko kanina, DJ Kakay?
0: Ay, talaga siya.
1: Tanungin mo.
0: Sige, ano ulam mo?
1: Ang kinain ko lang naman kanina is fried chicken and tokwat baboy.
0: Saan yung binili yun? Huwag mo na sabihin. Ay,
2: inay.
0: Kay inay!
3: Sa gilid lang.
0: Oo. Ah, dun yun, you know? Ganun, yes, dun. Wala man na. Ah, yes. Okay. O, ikaw naman ka, Vibes Yanni.
2: Natikman ko yung masarap na sabaw ni nanay. Sarap na nilaga. Masarap na nilagang baboy.
0: Parang tayo yung sabaw.
3: Sabaw lahat.
0: Sige, Vice Marie.
2: Napektuhan yung ano ko eh.
0: Ayan, dahil sa sabaw yan.
3: Dahil sa sabaw.
0: Huwag ka na magsasabaw ha. Bukas ang daan mo yan.
3: Sa akin, healthy-healthy lang kangkong.
0: Ay,
3: adobong kangkong. Yes, masarap yun.
0: Napaksaya naman. Mga ka-Vibes ha, syempre nandito kami ngayong araw para magbigay sa inyo ng something. Teka, ba't nga pala kayo nandito? Ano ba yung something na yun?
3: Ayun nga. Oo. Nandito kami, DJ Kakay, dahil chichikahan ka namin.
0: Ay, gusto ko yan. Yes. Ako sa, sino ba hindi mahili sa chika, diba? O, go! Ano ba yung chika ninyo?
3: Ayan, chismisan. Kagabi na pa siya nag-start.
0: Ikaw na.
3: Kagabi to nag-start. Dapat matutulog na kami. Tapos yung isa nag-chat sa GC. Ay, alam nyo ba? Nabalitaan nyo ba?
0: Ay, antara.
1: Itago natin sa pangalang Yanni ang nag-send ng balita.
2: Kasi, ano eh, huwag doon, tambay ako sa Blue App. Tambay sa Blue App. Nakita ko na yung chismis.
0: Ay, anong chismis yan? Anong chismis ba? Oh, ano man chismis?
3: Spill mo na yan, spill.
2: Spill mo na yan, Ka-Vibes Ray.
1: So, ang chismis na sined niya is kasal na daw si Tom Holland at si Zendaya.
0: Okay, chismis nga yan. O, ba naman naging ano yan? Ba't ka na-intriga doon sa kasal ba sila o hindi?
2: Kasi nung minsan, DJ Kakay, sabi, fake news lang daw yun.
0: Ah, fake
2: so,
0: news?
2: Parang, naano ako, fake news din ba to?
0: Ayan, may search ngayon. O, diba? Tapos, ano nangyari?
3: Siyempre, pagdating diba sa showbiz, talagang aabangan natin yung mga ganyang update sa mga buhay nila. Mm-mm. Kung yung kasal-kasal na yan. So yung dati nga, diba, umusod yung parang fake news regarding AI photos galing sa marriage mismo ng ano, or wedding ni Zendaya and Tom.
0: Tsaka ni Tom. Oo nga pala. Ang ganda kaya, muti ka na nga ako naniwala dun eh. Yung pala sabi ni Zendaya nga, AI lang daw, yes. Sa kanilang wedding. Tapos anong sabi naman na ano? At saka yung diba chinika dati nung stylist na parang kasal na nga?
3: Mm-mm. Sabi nga daw, na-miss nga daw ng mga ano, ng mga tao yung mismong wedding daw.
0: Ay, sayang naman. Hindi ako na-invite yata. Hindi ko na-receive
3: hindi tayo na-invite.
2: Sa sobrang tago, hindi natin alam.
0: Sa sobrang tago, ayun na nga. Ikaw ba, bet mo bang tinatago ka?
2: Ako? Tinatago? Lagi naman.
0: Bakit parang may hunugot siya doon? Ang very
3: loud. Ang lali.
0: Pero yun na, question natin sa inyo, sa ating mga ka-vibes. Kayo ba, okay lang ba ang like private relationship ba? Ano, yes, yung parang kayo lang, walang super posting or whatsoever. Sa ating mga ka-vibes, palagay nyo, okay lang ba kayo doon? Uy, saan sila magsisend sa atin ng message?
3: Ayan, you can send to our text line 0967-069-5768 and 0908-516-4466.
0: Ikaw ka-vibes, Ray, okay ka lang ba doon na parang wala masyadong posting, parang walang...
1: Sa akin kasi, naniniwala ako na okay lang na private, basta wag lang secret. Dahil...
0: Wait lang! Okay lang ang private, pero wag lang secret. Bakit? Ano ba pinagkaiwan ng private at secret para sa'yo? Ayan ah.
1: Ang private kasi, mostly, ang nakakaalam lang neto is yung malapit lang sa'yo. Like family and close friends. Ang secret kasi parang dinideny mo na sa ibang tao na meron kang karelasyon. Even na nasa relasyon ka. Yun lang naman yung para sa akin.
0: Ah, okay.
1: Alam ko ba secret siya, pero wag naman na sana dagdagan ng ganyang pang background music.
0: Oh, yan. Okay lang daw, para kay ka-vibe siya, ha? Okay lang ang private, wag secret.
1: Yes.
0: So, pwede pa rin i-post?
1: Yes naman.
0: Oh, that meron pa rin ano, social media post, ganon.
1: Well, di naman ako si Zendaya para yung itago. So, why not i-public na lang din naman?
0: Oh, yan. Si Kavides Yanni naman, tanungin natin. Ikaw?
2: Okay lang po, maging private. And katulad nga din kay Kavides Ray, mas maganda yung pina-private kasi mas konti yung chiri-chika ng ibang tao.
0: Ah, nakikilam. Ayun. Yung pala
2: mas
0: yun.
2: Mas less chika, mas less problema. Kayo lang nakakaalam ng problema nyo, yun lang.
0: So, okay lang din sa'yo ang...
2: Private. But not secret.
0: Kaya ka-vibes, Marie naman, tanongin natin.
3: Ayun, agree din ako sa kanilang dalawa. Kasi,
0: bakit kayo agree doon?
3: Yes, one of my motto kasi is, ano, what people don't know, they can't ruin. So, yeah, private, pero hindi
0: what
3: secret.
0: What people don't know,
3: they can't ruin.
0: They can't ruin, yes. Okay. Hindi nila masisira.
3: Yes, but, just, syempre, gets ko din yung parang, kung sakaling totoo man talaga na kasal na si Tom tsaka si Zendaya. Agree din ako kasi syempre nasa maingay silang mundo. Yung ganong relationship, minsan need nila ng sarili nilang space para hindi siya mabilis masira ng mga tao. Kasi pag marami kang papakinggan na side, syempre, magugulo yung dapat sa inyo lang.
0: Ay, mga private naman silang first song. Gusto ko naman yan. O, ka-vibes, alam nyo, marami pa kaming chika. Kung kayo, gusto din namin malaman ang inyong side kung okay lang ba kayo sa private but not secret. Send us a message on our number. Saan ba yun, ka-vibes, Ray?
1: You can send us a message on 0967-069-5768 at 0908-516-446.
0: Oy, meron din tayo saan sila pwede mag-send sa ating na message sa ating Facebook.
1: You can send us a message on www.facebook.com/gv99.1 and sa ating X and Instagram at gv99.1.
0: O, yan ha. Ka-vibes, hanggang 5 o'clock pa kami. Kaya naman, if you want to send us a message, gawin nyo na yan. Pero balik commercial muna tayo. Tuloy-tuloy pa rin ang chika mamaya because it's now 4:18 in the afternoon and that time check is brought to you by EO. So party, make it hot. EO Executive. Kami magbabalik, ka-vibes. Keep on listening here to your number one good vibe station, GV99.1.

0: We are GV99.1. Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: Daddy, when I grow up, I'm gonna be a superhero.
2: Talaga ba? Bakit naman superhero?
1: Because superheroes can do anything. Just like you.
2: Shh! Secret lang natin yan. Baka maniwaling kapitbahay natin.
1: Happy Father's Day, Super Dad.
2: Para sa mga haligi ng tahanan, kay Papa, kay Tatay, at kay Daddy na naging automatic fixer, instant driver, at full-time superhero ng pamilya. Happy Father's Day mula sa inyong Good Vibes Station, GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melly from

0: Ay, sorry naman. Sorry naman. Kasi kayo eh, kumakausap na turuan. Grabe. O, oh, ayun na. Ulit na kasi. O, oh, go.
1: Muling nagbabalik ako nga pala si Ka-Vibes Ray. At kasama ko si...
2: Ka-Vibes Yanni.
3: And kasama niyo pa rin si Ka-Vibes Marie, syempre.
0: Wow, 'di ba? Kanina yung mga privacy and ano?
3: Secret?
0: Secret. Oh.
1: Private but not
0: ay,
1: a secret.
0: Ayun, sabi ni Miss Kat. Ano sabi niya?
1: Sabi ni Miss Catherine Santos, ako din okay lang sa akin yung private pero hindi secret na relasyon. At malaya kaming makagala sa buong mundo. Thank you DJ Kakay and mga Ka-Vibes.
0: Maraming pamasahe, no? Kasi mga ano, makagala sa buong
1: totoo,
0: mundo.
1: Totoo, Miss Catherine. Sama mo naman kami sa mga gala niyong mag-asawa.
0: Oo, true. Miss Kat, hi, ikaw ah. Sama mo kami dyan. O, ano pa man chika ninyo?
3: Ayan, so yun na nga, di ba, mga private, secret. Ganon kasi sa buhay ng showbiz. Dapat may mga ganong issue talaga. Issue? Part na kailangan mong i-private and i-secret.
0: Ah.
2: Kasi kung palaging nakabalandra yung relasyon niyo sa social media, wala. Mabubuhay na lang din kayo sa social media kung anong sasabihin ng ibang tao. Yun lang din yung i-absorb nyo as a couple.
0: Oh, yes. Ganun pala yun.
1: Yes, diba? I believe that's true. So, dumako na tayo sa next nating chika ngayong araw.
0: Ay, tama na yan! Meron pa!
1: Yes, DJ Kakay, meron pa. Kilala nyo ba tong content creator na nag-post 2 days ago, si Stefan? Or kilala mas It's Stefano sa kanyang Facebook page.
0: Ano yan? Sino? Oo.
1: Kasi ang post niya is ginagaya yung content niya.
0: Oh.
1: So,
0: bakit ba gayon?
2: Ang sabi niya, nakakita daw niya siya ng, napanood niya daw yung mga multiple content creator na gumagaya sa kanyang content. Tapos sa una, masaya, nakaka-enjoy, pero sa katagalan, parang paulit-ulit na daw, parang nawawala yung creativity ng mga tao para gumawa ng sarili na ng content.
0: Ganun pala yun.
3: Yes po. So ayun, ako yung maglalapag ng question since kayo nagbigay ng ano, chismis.
0: Okay, go!
3: Ayan. Hindi as an influencer, pero as a viewer and audience ng mga influencer and content creator, ano yung reaction nyo sa ganung situation ni Stefano?
0: Yung alin? Yung...
3: Yung may gumagaya nga daw po ng mga contents
0: okay.
3: Na yes po.
0: Okay.
1: For me, I believe kasi
0: parang
1: na...
0: Parang pag-inaya ka, ganon. Okay, okay. I believe.
1: I believe kasi na everyone can be an influencer but not everyone can be a content creator.
3: Talaga ba?
0: Iba talaga yung mga ano nito
1: yes,
0: ngayon.
1: Thank you so much.
3: Alam na lapagan niya.
0: Sige, ano naman yan? Ano ba yung pinagkaiba ng...
3: Influencer
0: at content creator.
1: Ang content creator kasi, sila yung nag-iisip ng idea ng mga i-produce nilang contents. And if nag-viral yung content na yon or content, may mga influencer na gagaya para magkaroon sila ng engagement and magkaroon din sila ng mga new followers and multiple likes din sa kanilang account.
0: Okay. So, ginaya yun din.
1: Yes, yun yung ginaya based sa post ni Stefano.
0: Oh.
2: That's... Sa akin naman, mga Ka-Vibes, wala namang problema kung gagaya ka. Basta, gayahin mo lang siya for the trend. Pero huwag mo na siyang gayahin ng sa susunod mong content siya na naman, next week siya na naman.
0: Baka idol niya.
2: Idol, pero... parang dapat, It's Stefano version 2 na yun. Parang nag-franchise na siya noon. So dapat, mag-isip ka ng content mo na...
0: So nag-a-agree ka kay Stefano?
2: Nag-a-agree...
3: nang slight lang yata.
2: Slight, 90%. Kasi, tayo.
0: May pa-right angle siya, ganun.
1: 90%.
2: Tayo ngayon, gumagaya tayo sa trend. Pero, hindi naman ibig sabihin ng gagayain mo siya all throughout your content. So, parang mag-isip ka ng bagong content. Malay mo, bukas, makalawa. Ikaw naman yung sumikat, ikaw naman yung susundin na para gumawa ng bagong trend.
0: Ah, oo
3: nga, DJ Kakay. Parang ano lang pala siya, parang business lang din sa online world. Kasi pag sa business, minsan pag may umusong cafe, parang may lalabas na bagong
0: cafe. Diba? Oo, may malaki, po. May maliit na, yes, ganon. Pero sabi nga, kailangan yung ano, creativity.
1: Yes, and originality din kasi. Yun din yung nawawala sa ibang influencer, yung originality nila. Dahil mas nagpo-focus sila.
0: Sinong influencer
1: yan? Ang hot take na nun.
0: Gusto ko mag nagsabi ka ng charot.
1: bawal. Pero yun nga, originality talaga nawawala sa ibang influencer because mas nagpo-focus sila sa paggagaya ng ibang content creator. Because I believe na pwede ka pa din gumawa ng sarili mong content even na hindi siya mag-trending because the time naman na may mga spot na bigla ka mag-trending because ginawa mo siya genuinely and hindi mo dahil iniisip siya as a parang, oh my God, hindi siya nag-trend ngayon. Pa-private ko na siya. Pwede ka pa naman gumawa ng other content na mag-trending soon basta't mag-post ka lang every day and wag mo siyang iisipin just because na, oh my God, ang baba ng views ko. Just do it on your own because memories din yan na pwede mong balikan soon.
3: Okay. Yes. Ganun pala yun.
2: Sabi nga din nila, may araw ka rin. Kaya hintayin mo yung araw na yun.
0: Para ibang araw na yung darating nun ah.
3: Totoo, no? Pero nabasa ko din sa ibang nag-share ng post ni Stefano na yung iba nag-aggressive sila na syempre influencer siya, parang tao siya sa online world. Mm-hmm. Syempre yung ibang nakakanood gusto siyang gayahin, nagiging idol nga. Parang ina-idolize niya siya, kaya yun yung gustong iparating. So minsan yung ibang tao mag-aagree sila, yung iba hindi. Depende po sa kung paano nila nakikita yung situation ni Stefano.
4: Paano nila itetake, no? Oo nga naman. Ano yun?
2: Yung questions naman.
3: Ayun nga, ka-vibes. Kayo po ba, as the watchers or audience po, yung ano po yung reactions nyo sa situation ni Stefano? You can text your answer sa
2: 0967-069-5768 or 0908-516-4466.
4: Yes!
3: And you can also message us on our Facebook account, www.facebook.com/GV991, and to our TikTok, GV991FM, and to our X and Instagram at GV991.
0: So, makakalig sa mga pong nakikinig na hindi makapaniwala. Meron kasi chinika ang aking, ano? Ayan, no? Oh, may chika! Hindi makapaniwala na ikaw yun, girl! Boses ko po talaga to. Ito na siya. Wala na akong magagawa. Ito talaga ang binigay. Parang na ano kasi. But anyways, shout out to Ayana. Hi, wala doon. Takalimun ka. Oh, may chika. Oh, excited pa ako ah. Meron pa po mga susunod na chika kayong dadalhin o ibibigay sa ating mga ka-vibes.
3: Dugudugudugudug. Feeling ko meron pa.
1: Abangan!
0: Yes! O, ka-vibes ha. Ayan. May mga chika. Ito pa lang ang simula. Mali mo, may susunod pa. Kaya anong kanilang dapat gawin? Tumutok lang dito sa inyong number one ka-vibes station,
5: GV99.1.

And you are still listening to GV99.1, Your Good Vice. My name is DJ Clark. And sa programang Good Vibes Connection, eh mga Vice, makasama nyo na naman ako hanggang 9 o'clock po yan ng gabi. Kaya naman kung meron kayong mga gustong sabihin or song request, greetings, pwede nyo po sa akin i-send sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta naman ang mga ka-vibes natin dyan? Kamusta naman ang inyong Tuesday or Thursday? Kayo ba ay naiinitan? Pero na-feel nyo ba yung init? Parang sobrang init ngayong Thursday, no? Baka ako lang ang medyo mainit. Ako lang ang naiinitan dahil medyo mainit ang aking dugo. Ay, de joke lang. Kabais, ano ba ang ginagawa nyo ngayon? Kung kayo ay nakikinig lang sa bahay, o ikaw ay nasa biyahe, or ikaw ay nasa labas, naglalakad, namamalengke, nag-grocery, nagpapagupit, kung ano man po ang inyong ginagawa ngayong gabi. Dahil 6 o'clock na pala, gabi na po ah. Eh, happy listening po sa inyong lahat. Kung meron po kayong mga naiisip na pwede kong i-play or pwede nyong i-request, i-play natin yan. Dapat i-priority natin ang mga hits noon. Sila muna ang bibida ngayong gabi. Sila muna ang ating papatugtugin. Tama na muna yung mga bagoy. Tama na muna si Earl Agustin. Tama na muna si Rob Daniel. Tama na muna kung sino man or pati ako. Tama na.

syempre gusto ko lang din batiin ang ating nakikinig na naman siya, DJ RC Barbara Dayang na nakikinig ngayon. Happy listening sa iyo. Ikaw ay mag-iingat at na-chechempuhan muna ako ngayon. At ingat-ingat sa pag-uwi. Barbara Angela. Ingat-ingat-ingat. Ang pinaka-sweet na nakilala ko sa buong pagkatao ko. Sweet na magsalita, sweet pa sa personal. Ang hindi lang natin alam kung sweet ba talaga. Ede, joke lang. Pero mag-iingat-ingat po, ha? Mag-iingat ka. At sa lahat ng mga nakabiyahe ngayong gabi, mag-iingat po kung saan kayo pupunta. Mag-grocery kayo, bibili kayo ng kung ano-ano, kakain kayo sa labas, lalo-lalo na sa Sunday po. Sigurado eh, traffic na naman. Dahil Father's Day, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga father, sa lahat ng walang father, huwag kayo mag-celebrate. Ay, hindi, joke. Ang insensitive. When the rainy days are dying, gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Sige, gusto ko lang din ng batiin si Ma'am Aida Caranoon na lagi nakikinig. At sana na-enjoy ninyo ang ating playlist for today. Ito galing kay sa ating friend. Gusto niya daw ng Madonna. Ay, Madonna. O, oh, Material Girl. Sige, play natin yan para at least medyo mapapasaya ka ngayong gabi habang pauwi ka, di ba? Ganun lang naman eh. Mga boys, kung wala kayong load, pataw, pa-text, pwede nyo rin po kaming i-like and follow sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. Pwede kayong mag-message doon. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GB99.1. At subscribe nyo na po ang aming YouTube channel naman. Just simply search GV99.1 or Good Vibe Station.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Bye,
2: mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly from

And you are still listening to GB99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Mga kabays, ang pag-usapan natin for today, dahil Thursday, dahil malalim na ang gabi. Wow, kakapasok lang ng gabi, biglang malalim. Ayan ang topic natin for today. Ano yung pinakamahirap bitawan? Yung tao or yung memories nyo? Ayan, pwede nyo po ang tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. At sana na-enjoy ninyo ang ating playlist for tonight. Para sa inyo lahat ng yan, para sa mga trentahin dyan, ay sana ay na-enjoy ninyo. Para sa mga 40s, 50s, kung ano man. Kahit na nasa early 20s ka, eh sigurado napapakinggan mo to sa mga

Sakit, 30 hinda, akala mo talaga. Di ba 30 ka na? Alam ko sa iba ay, bakit ko sinabi dito? Ah, sorry. Bakit nasa labas ka ba rin? Nakalipan sa isang oras. Di ba 30 ka na? Alam ko, hindi lang naman tayo nagkakalayo ng edad. Ako 25 pa lang, ikaw 31. Okay lang yan. Di ba lahat tayo napapasaya, napapanostalgic kung ano-ano na po yung mga pini-play ko dito. Kaya kung meron po kayong mga song request, greetings, at gusto nyo ipabasa sa akin on air, pwede nyo po akong tawagin or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Nasabi niya ay nasa bahay na pala siya. Diba? Medyo na hook ka sa ating mga, sa ating playlist for today, ha. Sana yung mga kabibs natin nakabiyahe dyan. And enjoy ninyo. At marami pa tayong ilaline up. Marami pa tayong i-enjoy ngayong gabi. At pag-uusapan natin yung topic na ano ang pinakamahirap bitawan sa isang relasyon. Tao ba or yung memories na binuon nyo? Minsan kapag natatapos yung isang relasyon, hindi lang naman yung tao yung nawawala. Kasama na rin kasi doon yung binuon ninyong mga plano, yung mga lugar na pinuntahan ninyo, at yung mga alaalang

based on experience yan ha, DJ Clark. Yes, na-experience naman natin lahat ng yan. Pero titignan natin or titimbangin natin kung ano nga ba yung pinakamahirap bitawan. Alaala ba? O yung taong minahal mo ng so

guys, may mga follow-up question ako. Mas mahirap bang kalimutan ng taong minsan naging mundo mo? Mas mahirap bang iwan ang mga alaalang paulit-ulit bumabalik kahit tapos na ang lahat? Ayan, mga ka-vibes. Medyo papasakitin natin ang inyong mga damdamin ngayong gabi. Medyo masakit. Pero pag-usapan lahat natin yan. Para at least, diba, masaya ang tulog mo. At meron tayong mapagkwentuhan ngayong gabi. At mahaba-haba pa ang ating oras. Hanggang 9 o'clock pa yan ng gabi. Working every day. Kaya i-text nyo na yan. Sabi niya, lagot. At sigurado lahat tayo ay makakabayos. Lahat naman kayo nagmahal eh. Hindi naman pwede hindi ka nagmahal sa loob ng 30. Sa loob ng ganito. At sabi niya, siguro need ng alak. Yes. I-ready nyo na yan. I-ready. At sige, basahin ko pa yun yung mga text messages. Galing kay 3345. Good evening, DJ Clark. Pa-request ng Smile in Your Heart. Sige, ipi-play po natin yan maya-maya. At galing kay 1011. Good evening po, DJ Clark. DJ, para sa akin, mas mahirap bitawan ang memories. Kasi yung tao, kaya mong tanggapin na wala na. Darating yung araw na hindi mo na siya hahanapin. Pero yung mga memories na binuo nyo, bigla na lang bumabalik sa simpleng kanta, sa familiar na lugar, o sa mga oras na tahimik ka. At minsan, yun ang mas masakit. Kasi kahit wala na siya, buhay na buhay pa rin yung mga alaalang minsan mong pinanghawakan. Titimbangin natin yung alaala ba or yung tao. So, meron ng isa, lumalamang na ang memories. Average Joe, why not? Ano ba? Familiar na familiar ka sa mga pinapatugtog ko for today. Napagkaalataan ka. Ah, request ba yun? Hindi. Napapakinggan kasi natin yan sa mga nanay at tatay mo. Nanay at tatay natin. Sa mga tita-tito, pag umaga, lalakasan pa. Ganun lang. Sinabi mo na edad ko sa radyo. Eh, di tama.

Siguro 5 years ago. After nun, hindi na po siya gumalaw. Alam niyo mga kabays, ang tactics dyan, kapag tinatanong kayo kung ano yung edad nyo, babawasan ninyo ng 5 years, babawasan nyo ng 6 years. Kasi kapag magbibis ka na lang sa itsura mo eh. Ako, sabi nila mukha akong 18, tanggap ko na yun. Nag-stop na ako sa 18. Minsan nga, bago pumasok sa ID mo eh, aray. E di ko alam kung compliment ba yun o anong tawag dito. O sadyang, insulto na. At meron tayo dito si Kabibes Marky. Pumasok kami sa isang hotel or parang casino yata yun. Ito ay, hindi kami sa casino ah. Hinanapan siya ng ID. Pinakita kong 18 na ba or 21 na siya. Alam mo, nasa itsura yan eh. Kaya maging thankful at grateful tayo na ganun ang tingin nila sa atin. 18, 19, 20, minsan nga 15 pa eh. Sabi ni Angela, ayan budol na 18 na. Ewan ko ba, masyado talaga ang bata ang itsura ni DJ Clark. Sabi ni Sir Norberto, syempre po yung memories DJ Clark, lalo na kung inutangan ka tapos hindi ka na binayaran, yun lang. Bulol na. Ayan, bulol na. Alam niyo naman ako ang tawag dito, kapag galing sa ibaba, sabay akyat kasi bumili ng pagkain, yung pagod ko, kasama na rin yung pagsasalita. Ano ko to? Ano tawag dito? Kahinaan ko kapag pagod na pagod, kapag maraming iniisip, kapag maraming ginawa, ay nabubulol na po yan. Siguro ganun din kayo. Ayaw, na-miss ko yung siomay dyan. Iba na yung nagsasiomay. Hindi na yung dati. Kaya dito talaga nagkwentuhan. Andyan pa pero iba na. Show my rice. Show my. Mga kabayos, ulitin ko ba, nawawala na tayo. Ang topic natin for today, ano yung pinakamahirap bitawan sa isang relasyon? Tao ba o yung memories na binuo ninyo?

pero walang sariling bahay. Ako nga pala si Kuya Dudes, pa-request ng Maybu ng Ghost Town DJ. Ako siguro yung nakakaluwag-luwag sa buhay. yung may lupa sa kuko kasi. Ibig sabihin niya nagtatrabaho yan, nagbubungkal yan ng lupa. Trabaho yan. Kasi na-realize ko lang kapag marumi ko kuko at may lupa-lupa na, ibig sabihin, nagtatrabaho ako, kumikita ako, nakakaluwag-luwag ako sa buhay. Pero kasi yung pagong, may bahay nga, pero hindi naman nagtatrabaho. Eh, basta nakuha mo na yun. Yun na yun. Kuya Dudes, pwede na yun. dahil dyan, sige, let's play the song. Average Joe by Why Not. And once again, my name is DJ Clark. So for Gramang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your good vibes.

babasahin ko muna inyo mga text messages. This will be the worst of all. Galing kay 7969. Good evening, DJ Clark. Pakiplay nyo naman po ang Every Time by A1. Galing ito kay Gretchen ng Porac, Pampanga. Thank you. Naiplay ko na yan. Sana napakinggan mo. At galing kay 3016. Good evening, DJ Clark. Pwede po bang mag-request ng Somewhere For You by Backstreet Boys. Ayan, i-play ko na din yan. At galing kay Ma'am Milagro Soriano Paho, hindi malilimitahan yung memories, lalo na pag maganda, hindi mo malilimutan. Galing sa galing kay 2147. DJ, para sa akin, mas mahirap bitawan ng tao. Kasi ang alaala, kahit masakit, natatanggap mo na bahagi lang siya na nakaraan mo. Pero yung tao, siya yung nakasama mo sa mga araw na akala mo kumpleto ka. Siya yung naging bahagi ng plano mo. Siya yung una mong iniisip or naiisip pag gising mo, at huling naiisip bago ka matulog. At kapag nawala siya, parang may bahagi ng buhay mo na biglang nawala na rin. Minsan kaya mong iwasan ang mga lugar, kaya mong hindi pakinggan yung mga kantang nagpapaalala, pero paano mo iiwasan ang pakiramdam na minsan siya ang tahanan mo? DJ, siguro kaya mahirap bitawan ng tao, kasi hindi lang siya ang nawala, kasama na rin yung version ng sarili mong noong kasama mo pa siya. Ito to yung mga sinabi mo, mahirap din bitawan ng tao nga nakasama mo sa mga bahagi. Lalo-lalo na kung may binubuo kayong pangarap, sabay niyong binubuo yung gusto ninyo. At kapag meron ka naaalala or meron ka nadadaanan na pinuntahan nyo, pwede mo naman siyang iwasan para hindi mo na rin siya maisip. Pero hindi mo pa rin mapagkakaila kapag hindi mo makakalimutan yung taong yun. At sigurado mahihirapan kang bitawan.

galing kay 4176. Good evening po, DJ. Para sa akin, mas mahirap bitawan ng memories. Kasi yung tao, natutunan mong tanggapin na wala na. Unti-unti mo nga, nasasanay na hindi na siya parte ng araw mo. Pero yung alaala o yung memories, ang hirap takasan. Bigla na lang silang bumabalik sa simpleng bagay, sa isang kanta, sa isang lugar, sa isang amoy, o kahit isang tahimik na gabi. At sa bawat pagbalik ng memories na yon, DJ Clark, parang bumabalik din yung sakit. Minsan naiisip ko, hindi naman ako nahihirapan dahil gusto ko pa siyang balikan. Nahihirapan ako kasi may mga memories na minsan naging tahanan ko. At masakit tanggapin na yung mga alaalang yon dati na nagpapasaya sa'yo, siya na rin palang dahilan kung bakit ka nasasaktan ngayon. Para sa akin siguro mas mabigat bitawan ang memories. Kasi konting kibot mo lang, konting amoy mo lang, or konting maamoy mo lang yung kaamoy niya, maaalala mo at masasaktan ka pa rin. Lalo-lalo na yung mga pinupuntahan ninyo na kayo lang dalawa. Lalo-lalo na kapag binili nyo na yung favorite drink ninyo. Mahirap din talaga kapag mahirap burahin o bitawan yung mga memories na binuo ninyo. Para sa akin, yun po yung pinakamahirap. Ito galing kay Ma'am Catherine Santos. Good evening sa'yo, DJ Clark. Para sa akin, mahirap bitawan yung taong na nakasama mo sa hirap at ginhawa. Yung minahal mo ng wagas at pinaglaban ka hanggang dulo. Yun yung yumao kong asawa. Paki-play naman na hanggang ngayon ni Regine Velasquez at Ogie Alcacil. Thank you, ingat, and God bless. I know I won't be. Ang hirap, no? Hindi mo kayang timbangin yung memories at yung tao. Kasi same lang naman din yan ng sakit ng nararamdaman mo. Eh. Same lang din naman yan kapag naalala mo siya. Same lang din naman yan kung ano man yung ginagawa ninyo nung magkasama ba kayo.

galing kay 6749. DJ, para sa akin mas mahirap bitawan ng tao kasi yung alaala mong yung alaala kaya mong tanggapin na parte na lang siya ng nakaraan. Pero yung tao, siya yung nakasanayan mong kasama araw-araw. Siya yung naging takbuhan mo sa saya at lungkot na sandali. Siya rin yung akala mong hindi mawawala at kahit sabihin mong tanggap mo na, may mga gabi pa rin nahahanap, hanapin pa rin siya ng puso mo. DJ, hindi ko alam kung paano naging normal ang bigla ang pagkawala ng isang tao na naging mundo mo. Kasi minsan kahit tapos na ang lahat, may parte pa rin sa'yo na umaasang hindi pa talaga ito yung huling chapter ng buhay mo. Magbibigat naman tayo sa inyo. Ang hirap timbangin kung ano nga ba ang pinakamahirap bitawan. Yung tao ba or yung memories? Ang hirap kasi naging party ka ng mundo niya eh. Ang hirap naging party ka na din.

sulpot kahit hindi mo gusto. Sa gitna ng tahimik na gabi, nandiyan pa rin siya sa isip mo. Totoo yan, mga ka-vibes. Kahit na anong pilit mong kalimutan siya, kapag merong merong kang nakita or tahimik yung gabi, maaalala at maaalala mo yung mga ginagawa niyo, masasayang ginagawa niyo. Lalo-lalo na kung araw-araw, halos araw-araw naman kayo magkausap, araw-araw yung routine ninyo.

0: is changing.
1: And you're still listening to GB 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. It is now 8:54 na po ng gabi sa buong Pilipinas. At malapit na tayo magpaalam. Sana na-enjoy ninyo ang mga music na ipinip ang mga pinlay ko music, mga song request ninyo, yung mga 90s na songs. At mga kabais, balikan natin yung topic natin for today. Ano yung pinaka ano yung pinakamahirap bitawan? Tao ba? O yung memories na binuon ninyo? Pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Mga guys, basahin ko muna ang inyong mga last text messages. Ito galing kay 1112. DJ, para sa akin mas mahirap bitawan ng memories kasi yung tao dumadating sa punto na tinatanggap mo na nawala siya. Masakit, oo, pero eventually natuto kang mabuhay nang wala siya. Pero yung alaala, ibang usapan na yon. Kahit ayaw mo, bumabalik pa rin siya sa isip mo sa mga simpleng bagay. Isang lugar, isang kanta, isang oras ng gabi na tahimik at bigla na lang andun ulit ang lahat. Yung saya, yung sakit, yung mga what if na hindi mo naman dapat iniisip pero hindi mo pa rin maiwasan. DJ, ang hirap pala talagang kalabanin yung memories. Kasi kahit nawala na siya sa buhay mo, nandiyan pa rin yung mga sandaling minsan naging buo ang mundo mo. Kaya mas siguro mas kuntitimbangin natin para mas mahirap pa rin bitawan yung mga memories. Kahit yung mga simpleng good morning, good night na sinabi ko kanina, maalala at maalala mo yon. Yung araw-araw nyo pag-uusap, yung gabi-gabi ninyo nga pagpupuyat na magkausap kayo, magka-video call pa kayo, yun yung parang mahirap baguhin sa routine, lalong-lalo na kung kayo ay years na tapos bigla na lang kayo maghihiwalay. Ito galing kay 9874. DJ, para sa akin yung tao. Pero yung alaala, andiyan kasi yan eh. At minsan yung mga dahilan kung bakit hindi pa rin ako tuluyan nakaka-move on. Dahil nga doon sa... Ang hirap timbangin. Parang parehas lang naman eh. I'd be happy just to stay this way. At saka mga kabais, ang dami nating at sa dami ng mga kwentong narinig natin ngayong gabi, parang isa lang yung pinaka tawag dito, yung pinaka malinaw, yung hindi talaga madali yung magbitaw ka. May mga taong sinusubukan na nating kalimutan pero bigla pa rin nating naaalala. May mga alaala na akala natin na okay ka na or okay na tayo pero bigla na lang din sumusulpot kapag tahimik yung gabi. At minsan kahit na sabihin natin na tapos na, may parte pa rin na or may parte pa rin sa atin na hindi pa rin tuluyan nakaka-move on. Pero parang okay lang naman yun eh. Kasi naging party naman talaga siya ng buhay mo eh. Hindi naman lahat ng nawawala ay kailangan natin agad kalimutan. May mga taong dumadaan lang talaga para siguro turuan tayo kung paano magmahal ulit, masaktan ng paulit-ulit, at unti-unting bumabagon ka ulit. My life. Kaya kung nasaan ka man ngayon, kung nasaan ka man ngayon na proseso ng pagbitaw mo sa tao at saka sa mga alaala, di mo naman kasi kailangan i-pressure yung sarili mo para makalimutan na agad lahat ng yon. Pwede naman kasi dahan-dahan lang. Pero sa isang araw mapapansin mo katulad na dati. Yung bigat na nararamdaman mo. Nag-fade lahat yan eh. Nasa proseso ka pa rin naman eh. Kaya okay lang naman na naaalala mo pa rin yung mga best memories ninyong dalawa. Yung taong mismo. Kasi hindi naman talaga natin agad-agad yan na makakalimutan. Kaya okay lang yan. Hello mga kabes, ako yung magpapaalam na. And once again, my name is DJ Clark. At abangan niyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 p.m. to 9 p.m. sa programang Good Vibes Connection. At ako pa rin ang inyong makakasama bukas, Friday. Ako muna ang pansamantalang makakasama ninyo. Makikipag-party Friday tomorrow. Ayan naman mga vibes. Ito na yun. It's now 8:59 na po ng gabi sa buong Pilipinas. And once again, my name is DJ Clark, only here on GB99.1, your good vibes.
0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Summer heat check ka vibes. Stay fresh.
3: Anong summer heat check? Baka shower check. Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din ka vibes.
2: Stay fresh and stay cool this summer. A good vibes reminder from GB99.1.
4: Daddy, when I grow up, I'm gonna be a superhero.
5: Talaga ba? Bakit naman superhero?
4: Because superheroes can do anything. Just like you.
5: Shh! Secret lang natin yan. Baka maniwaling kapitbahay natin.
4: Happy Father's Day, Superdad.
5: Para sa mga haligi ng tahanan, kay Papa, kay Tatay, at kay Daddy na naging automatic fixer, instant driver, at full-time superhero ng pamilya. Happy Father's Day mula sa inyong Good Vibes Station, GV99.1.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
8: Let's go, Lala!
7: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwak!
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
12: This is your reminder. You're allowed to be naughty. You're allowed to be curious. You're allowed to be flirty. And you are definitely allowed to talk about it.
13: Join us every Sunday from 9 p.m.
12: to 12 midnight on The Bed Hours with your double trouble DJs,
13: Ang Noyami and Chami DJ, DJ Delicious, together with
12: Ang Inyong Forever Young, DJ Young.
13: Only here on your number one good vibe station,
12: GV99.1.
14: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
15: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
14: Alang sakit-sakit.
16: I can do this. Ako ni Agyong Gawan ita.
15: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback.
16: Sabay-sabay pa.
15: Kaya, mas maro. Binat niya po tang ating lagnat, sakit ning ulo, at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit, at inyang discarte ngening. Ating karing, discarte.
17: Rexidol Forte.
15: Kaya pa, meng?
14: Agyong-agyo.
18: Rexidol Forte.
14: Mas bilis banat kesa kaya apa.
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
22: Rain, rain, go away. Hi.
23: Huwag ka nang malungkot. Sagot na namin ang araw mo. Brighten your day with your number one good vibe station, GV99.1.
24: Pati-RiteMed Inc. pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
25: Basta RiteMed, kita na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta RiteMed.
26: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Panunong dekalidad at mayantiang bulsa? Ipilit metadwan. Basta RiteMed. Uling burimi, kumayap kayo.
29: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
30: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
31: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
32: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
30: Wow! Mas pinagaling pa?
32: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
1: Pa-order pa po!
30: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
32: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
32: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: You are currently listening to GV 99.1.
5: Your good vibes.
6: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
10: It's Melly Francisco.